seyo sinrika rika openu shiwa rihiwe mniku na no worowa. Ohima wira espiritale tokwene ya vali shinga eriye ya pakirinye miteko sene seyo mbuwama i provincia sosulu elapo wala lera anama wane wakalihani wapanihera oroa espiritale oweheri wasa eretraya ni ovahiwa murete. Atuwa ni piera oitumili amitete mitana mosa savila yonsaka omikanyelash oniasa no ahia weta miko hasore kama wasa sa oheri wasa ukumiaya mwespiritale ya wata melana wawimu ni hikuna no oroa yo huleliwa wisivadiwa kemiteko espiritale empane ya va bairu municipale yo na wanji eri espiritale yeyo ekhandleno maternidade e farmacia isala pili sa ohiriwa sa okumi na vetho armasia khofeleliwa mo mirete e centro ya ohira sa okumi yo na wanji yeyo e huleliwe wisinavariwa miteko munhikuna na no worowa enhala opanihira katho wa athu ome nyauti onguzi onkumba ojoseni oyasanka ni mapuru makina wawi ikomo seti wa ni anama wane ya sasaka oheriwa sa okumi mwespiritali ya wachamela sari sopo haka itana mosa atu amapuru ale aiso neha ocheliwa murima wowona wi enhala ovukula sa wopo piheya sa okumi aya opiera mwimara sikina ya kwaya na veto enhala oweheriwa ireta sohi ya nahia sa pwanyaka. Maniwiriana ihali moshao lelo sari seya mone.

Waitora si 37 badato yai tukalibe kuziungula siungula ne nyimbo kunguru kali mwachinje tunga pano po waidizi radio musambike waidizi wambambanden na ngoro jema waidizi akona kubango etu kumusambike kwa chera kunda ifem mungu cherele mura wapanji siya kutia kachenda aro siya kule kanga nale kanga nam wane waichen wana uno tende uno akalipe misewa ni kuzose gom kupangale masengo ikuzose gom kusiungula siungula pa kusosa kwezia chitu kuko akuna kumangu etu kumusambike.